on se na ne champon na on ni lumba no mo sam unique thing bi omo wan hwe wu bon nyuma na no mo ja ka saudi tiwe nana ni ami nua ba na kono fo o se je wa vera le se de obesi de voice na to for makasa no ta mu se nkita jere sa

di nkomo a ei gana fo no yenuanum bi no pa wo motrim ade o gaya ya gana fo yi yenuanum bi no ebinum trim ade ye papa sometimes me nuanum mo Libya yesi gana fo na nkasa wo no ye gana ni o wo be kire o se bia me firi kentampo ana bia me firi hazi ana me firi ha ni krom ni ha no wa she da dane ne katrema no te se de se bi o ye arab ni wo ma da da wa ji wo huska au ni nyina zo it's been alleged say cause wo we nyina da